sei mende uko jana ne ise mo dukere kroita na mayata ando yele na na ando yele na ne mo dukere kroita na mayata ando yele na na Oh, daya mucheta na nuliya na kama ni simu daya kidea na wewe.